0: for the type.
1: Habang enjoy ka sa tanhalian, nandito lang ako. I'm Irene, Kaibigan Radio. Ang saya talaga sa Pilipinas, lalo na kung may good music. Shout out sa Davao at CDO. Yeah!

0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saan na naman? Wag na yan!